0: The rush hour just got smoother. On the rush on All Hits 24.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang

94.7 sa Bicol, PR 98.9 sa Bukidnon, Magi sa Cloud Radio, Extreme Online Radio, Cloud FM, Central Luzon Media Center at CETV Philippines. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio tonight. Karanasan sa paaralan, tatlo ang patay at ito ang sugatan sa pamamaril sa isang high school sa South Cotabato.

0: Bayan, Pasintabi po at sensitibo ang balitang aming ihahatid. Nauwi sa trahedya klase sa isang paaralan sa Banga, Southern Cotabato o South Cotabato matapos mamarilang isang 16 na taong gulang na estudyante na ikinamatay nang hindi bababa sa dalawa niyang o tatlo niyang kapwa estudyante.
1: Ayon sa PNP ng Bayan ng Banga, bandang alauna hanggang alas 2 ng hapon nang nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, bukod sa mga nasawi ay 7 pang estudyante na may edad 14 hanggang 17 ang sugatan. 4 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Lumalabas sa investigasyon na matapos walang awang pagbabarili ng mga biktima, natagpo ang wala ng buhay ang batang suspect.
0: Bago ang insidente, nagbiro pa umano ang suspect sa kanya mga kaibigan na umuwi na pagkatapos ng tanghalian dahil isasagawa na niya umano ang kanyang plano, bagay na hindi sineryoso nung una ng kanyang mga kapwa estudyante. Dagdag pa ni Mayor Palencia, pwersahan umanong binuksan ng binatilyo ang vault ng kanyang ama na isang government employee upang kunin ang isang 9mm pistol na may 2 magazine at dinala ito sa paaralan.
1: Ayon naman kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., kabilang umano sa true crime community ang suspect. Patuloy namang iniimbestigahan ng Department of Education at mga kinauukulang ahensya at mga otoridad ang motibo sa pamaril at iba pang sirkumstansya sa likod ng insidente. Ito na ang 3 sunod na malagim na insidente ng school shooting sa bansa ngayong taon matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo at ang Zamboanga school shooting nito lamang nakaraang buwan.
0: Samantala, kumakalat din online ang mga video na nagpapakita ng kaguluhan sa paaralan matapos ng insidente. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga video at impormasyon online, lalo na sa mga detalyeng hindi pa nakukumpirma. Kung sakali namang may nararanasan kayong mental health concerns, maaari po ninyong tawagan ang mga numerong ipa-flash namin sa inyo.

0: Matapos huling magpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon mula nang siya at Puno, ano kaya ang reaksyon ng kanyang mga kababayan? Ang detalye alamin natin sa ulat ni Adam Subiaga live gikan sa Dakbayan sa Davao. Adam, maayong gabi. Ano ang say ng iyong mga kababayan dyan?
1: Mayang gabi, Gien. Ikinatuwa ng mga Davaoenyo sa tila surpresa ang pagpapakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na kung inyong matatandaan ay Marso taong 2025 ang huling pagpapakita ni Duterte sa publiko simula ng makulong nito sa ICC. Narito ang reaksyon ng mga Davaoenyo ukol sa pagpakita muli ni Duterte sa publiko.
2: I was shocked after seeing the previous president, Rodrigo Duterte, and at the same time I was amazed because of the changes that we could see after a long time.
1: Gien, sa pahayag ng Malacañang, mukhang nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang personal na pagbabas sa isang status conference ng International Criminal Court. Samantala, ipinahayag ng bunsong anak ng dating Pangulong si Veronica Kitty Duterte noong Huwebes ang kanyang suporta sa kanyang ama matapos niyang magpakita ng personal sa ICC. Anya, conviction, volition, and the state of equanimity infamy in any or in any affliction loud and proud through and through or through and through forever and always the most unapologetic about you. At yan ang pinakahuling ulat ni Duterte o pinakahuling ulat sa paglilitis ni Duterte sa ICC. Aram Siaga, News Radio Philippines, balik sa'yo. Yeah.
0: Adam, when it comes to yes. Yung Aba. Current mood naman dyan, no, in the streets of Davao City, ano ba mga pinag-uusapan ng mga kababayan ni Presidente Duterte in the streets of Davao?
1: Habang nagbeberyenda ako kasama ang mga vendors sa Davao, ay ikinatuwa ng mga Davaoenyo ang pagpakita ni Duterte and he really appears to look fresh now, and he is very sabi nung isa sa vendors na kinausap ko kanina na he's looking fine. Nakita niya na he's looking fine, and then tuwang-tuwa naman ang mga taga Davao doon sa naging reaction or tungkol sa pagpapakita ni Duterte. This comes after a year after his last appearance in March 2025 para sa confirmation of charges, if I'm not mistaken. Balik sa'yo, Gien.
0: Kumbaga, Adam, no, talagang okay. Maraming mga Davaoenyo ang naghangad na muling makita si President Duterte a year after he was arrested, no? Siguro, pwede nating ipa-play, no, sa TOC yung iba pa mga reaksyon ng ating mga kababayan sa lungsod ng Davao.
1: Yes.
2: Initial reaction was that same as the previous person po. I was shocked kasi there was a lot of changes that I saw with his physical appearance. Siyempre, surprise appearance. So, surprising talaga siya.
3: Na-relax naman noong siya, sir?
4: Na-relax lang siya.
3: Okay
4: na yung kuan ron din ang look
3: kasi
4: is the black white. Okay. So dilis kasi ang kan.
3: So mag-lang to. Na siya peace of mind.
1: At yan ang naging reaction ng dalawang vendors or dalawang tao na nakapanayam namin kanina. So yan po ang latest mula dito sa dito sa Davao City. Balik sa inyo.
0: Okay, maraming salamat. Dagang salamat sa iyo, Adam Subiaga, live mula sa Dakbayan sa Davao.
5: Sa kaugnay na balita, hiniling ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs pati na rin ng prosekusyon
6: ng International Criminal Court o ICC na formal nang deklarang o deklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang dokumentong isinumite sa ICC kasunod ng personal na pagharap ni Duterte sa courtroom nitong Miyerkules, September 16, iginiit ng kampo ng mga biktima na base sa pagsusuri ng mga eksperto, kaya ng dating Pangulo na maintindihan at harapin ang kanyang mga kaso. Ayon sa mga abogado, wala umanong malalang kapansanan si Duterte na hahadlang upang makipag-ugnayan siya sa kanyang legal team at sumailalim sa maayos na paglilitis. Wala naman daw silang tutol kung bibigyan ng reasonable accommodations ang dating presidente sa oras ng pagdinig, basta't hindi ito makakaapekto sa takbo ng kaso at sa karapatan ng ibang kasali rito. Sumang-ayon din dito si ICC Ad Interim Prosecutor Mame Mandiayen Yang at sinabing hindi na kailangan pa ng hiwalay na hearing para lang patunayang kaya ni Duterte na humarap sa korte. Samantala, nagkaisa naman ang ICC Trial Chamber 3 na panatilihin sa kulungan ang dating Pangulo matapos ang ikatlong status conference. Paliwanag ng korte, mataas ang panganib na tumakas o di kaya ay panghimasukan ni Duterte ang investigasyon, lalo na't isiniwalat na ang listahan ng mga testigo na maaaring gipitin ng dating Pangulo, ng kanyang pamilya o ng kanyang mga taga-suporta dito sa Pilipinas.
0: Habang nasa dahilig ang kanyang ama at busy sa impeachment saga ang kanyang kapatid na si VP Sara, dumalo naman sa 77th anniversary event ng China si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa gitna rin ng mga kinaharap na legal na pagsubok ng kanilang pamilya, nakipag-ugnayan si Mayor Baste sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito ay upang isulong umano ang tuloy na kooperasyon at pag-ugnayan sa pagitan ng Davao at ng China. Tinatayang bahagi ito ng tradisyon ng Davao local government na panatilihan ang malapit na ugnayan sa Beijing na pinasimulan pa ng kanyang ama na si dating Davao City Mayor at Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman naiwasang punahin ng ilang sektor ang presensya ng alkalde sa nasabing pagtitipon. Yan ay lalo na't kasabay ito ng sigalot sa West Philippine Sea at sa estado ng politika sa bansa. Ang depensa naman ng kampo ni Mayor Baste, purong diplomatic at cultural courtesy ang kanyang pagdalo at walang kinalaman sa anumang isyong pambansa o sa mga nakabindin na kaso na kinakaharap ng kanilang pamilya.
6: Sa balitang may kaugnayan pa rin sa China, binangga ng isang China Coast Guard vessel ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa karagatan ng Pilipinas malapit sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente ngayong Biyernes sa kasagsagan ng isang misyon ng BFAR sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagkuha ng mga otoridad ng mga detalye kaugnay ng insidente kabilang ang lawak ng pinsala sa BFAR vessel at kung may mga nasugatan. Kaugnay ito ng pagpapatuloy ng operasyon ng gobyerno para maghatid ng tulong at fuel subsidy sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa iwalay na ulat ng Philippine Information Agency, patuloy ang pagmamatsyag ng PCG sa mga galaw ng Chinese maritime vessel sa mga lugar na pinangingisdaan ng mga Pilipinong mangingisda. Patuloy naman na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon habang ipinagpapatuloy ang mga misyon para sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Naglabas na rin po ngayong gabi ng pahayag ang Department of Foreign Affairs at sinabing kinokondena nito ang mga naging aksyon ng China Coast Guard vessel CCG 21585 na bumangga sa BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, wala umanong justification ang pagbangga ng Chinese vessel at wala rin itong karapatan na gumawa ng aggressive actions laban sa isang sibilyang barko na may kinalaman sa law enforcement at magdulot ng pinsala sa crew nito.
0: Iba't ibang grupo naman ang nagkasa ng kilos protesta ngayong Black Friday para tulid sa in ang anilay nagpapatuloy na korupsyon sa pamahalaan. Sigaw nila, big no to the Pax Civica Initiative. Inalmahan ng mga demonstrador ang inimumungkahing 2.95 billion pesos na budget cut sa University of the Philippines System at ang nakaamba pang budget cut sa iba pang mga pampublikong pamantasan para sa susunod na taon. Sa kani-kanilang mga pahayag, binigyang tindi ng iba't ibang university student councils at ng iba pang organisasyon ang kahalagahan ng pagtatanggol sa academic freedom, karapatang pantao at sapat na pondo para sa edukasyon. Kaugnayan ito, nagpahayag naman ang youth group na kabataan na kaisa sila sa ginagawang kilos protesta ngayong araw sa iba't ibang mga privado at pampublikong pamantasan sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Sa UP Los Baños, bitbit din ng mga estudyante ang mga lokal na isyu kagaya ng kakulangan sa affordable student housing, mga kontrobersiya tulad ng Pax Silica at ang hirap na dinaranas ng mga jeepney driver dahil sa mahal na presyo ng krudo. Sumabay din ang mga estudyante ng PUP sa Maynila, Santo Tomas, Taguig, Santa Rosa at Quezon City. Kasama din riyan ang mga kabataang mula sa Ateneo, De La Salle, UST, FEU, Adamson at ibang mga kolehiyo at universidad sa buong Pilipinas. Sumabay ang malawakang walkout sa nalalapit na paggunta ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa darating na September 21.
6: Sa ibang balita at ang pangalawang pinakamalaking storya ngayong Biyernes, hinaina ng reklamo ng Office of the Ombudsman ang pamilya Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Kabilang sa mga tinutukoy sa reklamo, sina Senator Mark Villar, kapatid niya si Senadora Camille Villar, at dating Senate President Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, anak nilang si Manuel Paulo Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Nagmula ang asunto sa umano'y serye ng irregularidad at hindi magandang serbisyo ng tubig sa mga joint venture agreement ng Prime Water sa iba't ibang local water district sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, sumailalim na sa preliminary investigation ang mga kaso kasunod ng mga natanggap na reklamo sa depektibo at hindi maayos na supply ng tubig. Nasa 19 na local water district na rin ang nagpalabas ng notice of pre-termination laban sa Prime Water dahil sa kabiguang matupad ang mga obligasyon nito sa kontrata. Samantala, na ibenta na ng Villar Group ang Prime Water sa Crystal Bridges Company or Crystal Bridges Consortium ng pamilya ko na may sharing may-ari ng Pure Gold Chain noong Disyembre at nirebrand ang kumpanya bilang Kiraya Water Corporation. Pero ang pagbabago ng may-ari at pangalan ng kumpanya ay hindi otomatikong nagbubura ng mga umiiral na obligasyon kaugnay ng mga naunang kontrata at serbisyo nito. Ito rin ang binibigyan diin sa isang Senate hearing kaugnay ng mga obligasyon ng dating Prime Water. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senate President Villar na gagalangin nila ang proseso ng batas kaugnay ng mga inihaing reklamo laban sa kanila. Sinabi ni Villar na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na kopya ng mga nasabing reklamo mula sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, hindi pa raw sila makapagbibigay ng formal at direktang komento hinggil sa specific accusations na ibinabato sa kanilang kampo. Gayunpaman, nangako si Villar na sasagutin nila ang mga aligasyon sa tamang panahon at sa tamang forum kung saan ito dapat talakayin. Kumpiyansa rin si Villar na kapag nabigyan sila ng pagkakataong suriin ng mga dokumento at ebidensya, ay maayos silang maipagtatanggol ang kanilang mga karapatan at masasagot ang mga issue. Sa kabilang banda ay ginagalak naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang matunang development sa kaso. Ayon kay Congressman Santos, seryoso ang mga inihaing reklamo kaya dapat lamang nabigyan ito ng buong atensyon ng taong bayan. Nito lamang ding 2026 gaya ng aking nabanggit ay ibinenta o kamakailan ang ibinenta ng pamilya Villar ang Prime Water sa pamilya ko. Siya rin ang may-ari ng iba't ibang supermarket chain tulad ng Pure Gold at SNR. Susunod, ilang senador parehong nasa most trusted and least trusted per generation ayon sa isang survey. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.
7: You're tuned in to News Radio Tonight.
8: News Radio Tonight.
7: Special edition on All Hits 24. This is All Hits 24.
8: All Hits 24.
7: Now part of the Smile Network.
8: Smile Network.
7: For 32 years, Negros Maritime College Foundation Incorporated has been in the forefront of maritime education in Negros Oriental. Students, parents, and stakeholders trust the only maritime school in Negros Oriental for decades, and we are continuing our legacy by continuing our pursuit of excellence in maritime education. As we continue our journey together, let's shape tomorrow's seafarers for more years to come and empowering them to sail the world and earn dollars for family and country. Negros Maritime College Foundation Incorporated is a world-class maritime institution providing Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering, and is accredited by the Maritime Industry Authority and certified ISO 9001:2015 by SQC Certification Services. For more information, visit our campus at Magatas, Cebulan, Negros Oriental, or contact the registrar at 0960-274-0322 or 0906-102-6264. Follow us on Facebook. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Every Sunday on All Hits 24, chill down and relax and remember the memories.
9: Ang pag-ibig ay sadyang kanya.
7: Unwind from the stresses of your work week.
9: If you leave me now, you'll take away.
7: Or strolling down the boulevard with your favorite relaxing music.
10: Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose.
7: And when the evening comes, set the mood to relax to complete your week.
11: Anything for you.
7: Relax and chill with your favorite love songs of yesterday and today here on Sunday Chill.
8: Sunday Chill.
7: Sundays, 1 to 3 p.m. and 9 p.m. to 12 midnight. Only on the station that plays your hits for all. All Hits 24. Every weekday afternoon, crank up the volume and kickstart your engines as we go on an afternoon free ride. Still stuck in traffic? No worries. We got your favorite tracks to vibe up your afternoon that will make you ease your rush hour traffic problems. Make your afternoons faster on The Rush.
8: The Rush.
7: Mondays to Fridays from 4 to 7 p.m. Only on your hits for all stations. All Hits 24.
12: This promo contains the use of AI voices.
13: Hey, Natasha.
14: Hey, Josh.
13: What are you really doing right now on your phone? Are you listening to some music?
14: I'm actually listening to some radio stations on my phone, Josh. Sadly, many of the stations I'm hearing have repetitive songs and some with some annoying commercials. I need something that gets all of my favorites so that I'll play at my car every time I go to work.
13: Well, Natasha, have you heard of All Hits 24 lately?
14: What's that, Josh?
13: Well, Natasha, All Hits 24 is a radio station that plays all your favorite hits that you like, from present hits to yesterday's favorite, and they promise you they'll not repeat any song every hour like the others do, and their songs are great, and there are lesser commercial interruptions too.
14: Oh, really, Josh? Let me try it.
15: Good morning, All Hits fam. This is your All Hits 24 mornings with Matt Weiner alongside...
14: Oh, this is something I would like to listen to. Thanks for the tip, Josh. Let's be friends.
13: Hope you enjoy that, Natasha.
7: For the hits without any frills or interruptions, tune into The One. Your internet's hits for All Hits 24. All Hits 24. The internet's is number one for 24/7 hits. News Radio Tonight, special edition on All Hits 24.

0: Balik tayo sa News Radio tonight. Sumadsad ang isang ro-ro vessel malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro na may sakay na mahigit 100 pasahero. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog at nag-iwan ng halos 80 nasawi. Ang detalye sa News Radio report ng aming Chief National Correspondent, Christian Zamora.
1: Pasado alas 12 ng madaling araw nitong Webes nang makatanggap ng tawag ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Sumadsad na pala ang MV Roro Master 5 sa bahagi ng karagatan malapit sa Pampang ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. May lulang mahigit 100 pasahero ang barko. Sa sobrang takot at taranta, hinimatay ang isang pasaherong buhat-buhat ng mga miyembro ng rescue teams habang dinadala sa pantalan. Ang isang pasahero naman, navideohan pa ang pagbibigay ng safety instructions ng crew ng barko bago pasuotin ng life vest at isinagawa ang evacuation. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing ng Port of Batangas ang barko at padaong na sana sa Abra de Ilog nang mangyari ang insidente. Wala namang oil spill na naitala at patuloy ang investigasyon sa pangyayari. Samantala, lumantad na ang kapitan ng barkong MV June Aster na nasunog noong September 9 na nagresulta sa pagkasawi ng 77 katao. Ayon sa sinumpaang salaysay ng kapitan, maayos pa ang biyahe nila nang umalis sa Pantalan papuntang Coron, Palawan. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, may nagreport umano sa kanya na may sunog na sumiklab sa loob ng barko. Agad daw nitong sinabihan ng crew na ihanda ang mga hose at extinguisher upang apulahin ang sunog, ngunit hindi na napigilan pa ang paglaki ng apoy. Tumalon raw ang kapitan sa dagat nang walang life jacket dahil sa init dulot ng sunog. Matapos makaligtas at makapunta ng lupa, emosyonal at tulala ang naging unang reaksyon ng kapitan at dahil sa trauma, naglakad ng naglakad ito hanggang mapadpad kung saan-saan. Patuloy naman ang investigasyon ng PCG at titingnan kung may maiaambag pa ang kapitan na impormasyon ukol sa insidente sa barko. Sa huling tala, halos 80 na ang nasawi, samantalang ibinaba ang bilang ng mga nawawala sa 8 matapos mapag-alaman ng mga otoridad na hindi sumakay ang 4 na pasahero na nakatala sa manifesto. Christian Zamora, News Radio Philippines.
2: Lalabas at lalabas talaga ang kaibahan ng pananaw ng bawat henerasyon pagdating sa politika. Kung pag-uusapan ang mga senador na pinagkakatiwalaan at hindi pinagkakatiwalaan, may kanya-kanyang pangalan na nangunguna depende sa edad ng mga botante. Kung sino-sino ang mga mababatas na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang henerasyon, alam natin sa News Radio Report ng aming senior political correspondent, Mia Eugenio.
3: Mapa baby boomer, Gen X, millennial o Gen Z man, tila age gap is real pagdating sa tiwala at senatorial preference. Batay sa pinakahuling survey ng Momentum Research nitong August 18 hanggang 23, 2026, kapansin-pansin na may mga senador na parehong mataas ang trust at distrust rating sa iisang demographic. Sa hanay ng mga Gen Z o yung mga pinakabatang botante, nangunguna sa kanilang trusted list si Senator Bam Aquino na nakakuha ng 27.5%. Sunod dyan sina Senator Alan Peter Cayetano sa 24.9% at Senator Risa Ontiveros sa 23.0%. Pero pagdating naman sa hindi nila pinagkakatiwalaan, number one sa distrusted list ng mga Gen Z, si Senator Robin Padilla na may 19.5%. Sinundan siya ni na Senator Jingoy Estrada sa 16.9% at Senator Bato de la Rosa sa 16.4%. Ayon sa datos mula sa 314 na Gen Z respondents, nasa 12% ang undecided kung sino ang hindi nila pagkakatiwalaan. Iba naman ang kwento sa mga millennials. Lumalabas na isa sa bawat tatlong millennial ang nagtitiwala kina Allen Cayetano at Robin Padilla. Natabla sa unang pwesto dahil pareho silang nakakuha ng 33.2% trust rating. Pumapangatlo sa kanila si Senator Raffy Tulfo na may 23.6%. Sa kabilang banda, pinaka may trust issues ang mga millennials kay former Senate President Tito Soto na nakakuha ng 21.6%. Pumapangalawa rito si Rizzo Ontiveros na may 18.9% at pumapangatlo si Jinggoy Estrada sa 16.0%. Mula sa 411 na millennials na tinanong, nasa 10% ang undecided sa kung sino ang wala silang pinagkakatiwalaan. Para naman sa mga Gen X respondents o yung mga nasa middle age na, solid ang tiwala nila kay Allen Cayetano na malayong nangunguna sa 28.0%. Sinundan siya ni Raffy Tulfo na may 18.5% at Senate President Cheese Escudero na may 14.7%. Ang pinaka-distrusted naman ng mga Gen X ay si Bato de la Rosa na nakakuha ng 17.2% na sinundan ni Robin Padilla sa 15.3% at Ping Lacson sa 13.0%. Sa 429 Gen X respondents, medyo mataas ang bahagdan ng undecided pagdating sa distrust na umaabot sa 21%. Pagdating naman sa mga nakakatanda nating o mga baby boomers at silent generation, kapansin-pansin ang polarization o matinding division pagdating kina Cayetano at Padilla. Sila ang nangunguna sa trusted list ng may 24.6% para kay Cayetano at 17.6% kay Padilla. At kasunod nila si Bato de la Rosa na may 15.7%. Pero sa parehong demographic group, sila rin ang dalawang nangunguna sa distrusted list. Number one sa hindi pinagkakatiwalaan ng mga boomers ay si Padilla sa 20.5% at pumapangalawa si Cayetano sa 14.8%. Kumbaga, love them or hate them, ang epekto nila sa mga nakakatandang botante. Mayroong 283 respondents sa grupong ito. Nilinaw ng Momentum Research na ang mga numerong ito ay hindi sumusukat kung gaano katindi ang pagtitiwala o walang tiwala sa isang tao, kundi kung gaano kadalas pinili ang isang senador mula sa listahan. Isinagawa ang nationwide survey na ito sa 1,487 na respondents. Mayroon itong margin of error na plus minus 2.5% sa national level. Ipinapakita lang ng pangkalahatang datos na talagang hindi pare-pareho ang pananaw ng mga botante at malaki ang nagiging impluwensya ng edad at henerasyon sa pagpili kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa gobyerno. Gia Eugenio, News Radio Philippines.
0: Puno na ang leptospirosis ward sa 8 ospital sa Metro Manila ayon mismo sa Department of Health. Kabilang sa mga walang bakanting kama para sa leptospirosis patients ang East Avenue Medical Center sa Quezon City, pati na rin ang Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siksikan din ang mga admission sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at sa Philippine Heart Center. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na mayroon pang 128 available beds na nakakalat sa 12 iba pang ospital ng gobyerno, kaya hindi raw dapat mangamba ang publiko. Nakapagtala naman ang pinakamaraming admission ng San Lazaro Hospital na mayroong 86 cases na sinusundan ng NKTI at Rizal Medical Center. Payo ng DOH, mahalaga ang tuloy-tuloy na inter-facility referral o ang maayos na paglilipat at koordinasyon kung saan dadalhin ang mga pasyente sakaling puno na ang isang pasilidad. Umakyat na sa lampas 8,300 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon, mas mataas ng 14% kumpara sa 7,280 cases na naitala noong nakaraang taon dulot ng mga nagdaang pagbaha.
2: Ayan, kaya pa ba? Tiyak na aangay ang mga motorista dahil nakaampa muli ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Umalo na sa kulang 10 piso kada kilo o kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. Sa pandaigdigang merkado, ngayong Linggo. Bunsod nito, ayon sa pinakahuling pagtataya ng industriya, tinatayang maglalaro sa 10 hanggang 11 pesos ang may dadagdag sa bawat dito ng diesel. Maari namang madagdagan ng 4 hanggang 5 piso ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Habang namumuro rin na tumaas ang presyo ng kada tangke ng LPG, yan ang tulay na per kilo pagpasok ng Oktubre. Sanhi pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon at ulo sa gitnang silangan na nagpataas sa singil ng angkat ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi naman ng Department of Energy na sa kabila ng malaking pagdalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, may sapat naman anilang supply ng langis sa bansa.
0: Ang abo. Kilo-kilong abo ito, ano? Ang bulkang Mayon, bandang 8:44 a.m. ngayong Biyernes, September 18, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Ayon sa ahensya, umabot sa 300 metro ang taas ng ibinugang kulay abong plume ng Mayon. Dahil dito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok ng sinuman sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan at ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito dulot ng banta ng biglaang phreatic at magmatic eruptions. Ang bulkang Mayon ay nasa ilalim pa rin ng alert level 2 status. Ang nangangahulugan, mataas pa rin po ang aktibidad ng nasabing bulkan.
2: Formal lang nakapaghain ng kanilang tugon sina House Prosecutor Representative Terry Ledon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Yan po ay sa ipinalakas na show cause order ng Senate Impeachment Court. Nag-ugat ang nasabing show cause order sa tunod ng mga nagyag pamakailan ng dalawang prosecutors sa media. Ginamit bilang batayan sa show cause order ang panayam kay Ledon kung saan binanggit nito ang pampublikong pondo at mga biyahe ni Vice President Sara Duterte habang tinitimbang ng korte ang impeachment complaint. Inilabas ni Senate President Francis Chiz Escudero ang kautusan alinsunod sa Article 18 ng Rules on Impeachment na nagbabawal sa pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng pagdinig. Sa kanilang kanilang isinumiteng paliwanag, iginiit ni Ledon at Tolosa na ginawa nila in good faith ang mga pahayag at wala silang layunin na influence ang mga senator judge. Paliwanag ni Ledon, obligasyon nilang ipaliwanag sa publiko ang mga kaganapan sa impeachment trial upang maunawaan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng accountability at proseso sa batas. Ipinauubayan na ng prosecution panel sa Senado ang kital na pagpapasya sa isinumite nila. Prima.
0: Kaibang balita ay pinahayag ni Senator Robin Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa politika sa darating na halalan 2028. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, sinabi ng senador na nais niyang, quote, pagtuunan ng oras ang kanyang pamilya at mamuhay ng tahimik alinsunod sa kanyang pananampalatayang Islam. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta, ngunit pakiramdam niya, hindi raw siya nababagay sa mundo ng politika. Nangyari ang pahayag sa kabila ng pangunguna ng senador sa ilang pre-election survey sa pagka-senador at pagka-vice-presidente. Sa kaparehong pahayag, naglapag pa ang senador ng 6 na pangalan na gusto niyang maging katambal ni Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. Kabilang sa mga inirekomenda niya ay ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, at dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
2: Kumambi naman tayo sa balitang sports. Binubi na ng Gilas Pilipinas Women ang Kazakhstan 86-58 sa kanilang pagbubukas ng kampanya sa Women's Basketball ng 2026 Asian Games nitong Huwebes sa Japan. Agad na nagpakita ng ipagsip ang Pilipinas nang hawakan ang 35-9 na lamang sa unang quarter bago tuluyang ibaon ang 49-32 lead bago mag-halftime. Lalo pang pinatindi ng Hilas Women ang kanilang Texas sa third quarter matapos magpakawala ng 27-point run upang palomohin ang kanilang lamang sa 36 points at sa score na 76-40. Pinangunahan ng bagong mukha ng koponan na si Elizabeth Means ang Hilas matapos magtala ng 23 points at 4 na rebound sa kanyang unang laro. Habang nagbigay naman si Stephanie Berberabe ng 11 points at 8 assists. Pumalag naman ang Kazakhstan sa huling bahagi ng laro, ngunit hindi ito naging sapat upang mabawasan ang malaking lamang ng Hilas Women bago tuluyang isara ang laban sa final score na 86-58. Susubukan ng Hilas Pilipinas Women na makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa kanilang tungkalian kontra Hong Kong sa darating na Linggo upang mapatibay ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals. Sa mundo naman ng volleyball, hindi pinalad ang Alas o ang Alas Pilipinas Women matapos pataubin ng Kazakhstan sa 4 sets upang tuluyang wakasan ng kanilang pag-asa sa medalya sa Women's Volleyball Tournament. Nagtapos ang Pilipinas na may 0-2 record sa preliminaries kaya bumagsak ang koponan sa classification round. Bagaman nagpakita ng matinding laban ang Alas sa pamumuno ni Angel Canino. Nagpakawala si Canino ng game high 24 points mula sa 20 attacks, 2 blocks at 2 aces. Habang nag-ambag naman si Alisa Solomon ng 20 puntos kasama ang 4 na blocks at 1 service ace. Langgawang maagaw ng Alas Women ang unang set sa score na 29-27 matapos ang trail spikes ni Canino at Aya Laure bago sumagot ang Kazakhstan sa ikalawang set 26-24 upang itabla ang laban sa 1-1. Humabol din ang Pilipinas sa third period mula sa 7-0 deficit upang iapat ang score sa 20-all. Subalit, muling kinapos ang Pilipinas nang isara ng Kazakhstan ang set sa 25-23 sa pamumuno ni Polina Ofincheva. Tuluyang kumawala ang Kazakhstan sa fourth set sa score na 25-19 upang angkinin ang quarterfinal slot at ipadala ang Alas Pilipinas sa classification round. Dito, hihintayin pa ang kanilang makakatapat mula sa ibang grupo para sa placement matches ng Asian Games.
0: Sa ating First Alert Weather, asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw dala ng trough o buntot ng isang low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, namataan ang LPA sa katimugan ng Pag-asa Island sa Palawan na siyang nagdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Basilan at Awit-Awit. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon naman na may pulupulong pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Mula Sabado hanggang Martes o September 22, mabalik naman ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat na mananaig sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Dahil dito uulanin ang Western Visayas, ang Negros Region, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, habang nananatiling maaliwalas na may panandali ang pag-ulan ang ibang panig ng Pilipinas. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang Biyernes, gaganda na ang panahon sa buong bansa kung saan makararanas na lamang ng bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng localized thunderstorms tuwing hapon o gabi.
2: At susunod, AI-generated right. Na trophies.
0: Okay, sandali lamang. Meron po tayong nakuhang impormasyon dito sa News Radio Philippines na pumanaw na po ang isa sa mga kapitapitagang artista po sa Hollywood. Ano? Ayon sa report ng New York Times, pumanaw na po si Ginoong Duncan Sheik, ang singer-songwriter ng kantang Barely Breathing, na pumanaw po siya Thursday sa Manhattan, New York. Siya po ay 56 years old at kinumpirma po ng kanyang ina na si Suzanne Sheik na pumanaw po ang nasabing artista dahil sa cardiac arrest. Matagal pong nakilala bilang pop musician si Duncan Sheik bago po siya lumipat sa mundo ng teatro. Nakikiramay po ang News Radio Philippines, ang Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa kanyang mga taga-kapamilya, taga-suporta at mga kaibigan.
4: We'll be right back.
2: Susunod sa ating balitaan, AI-generated na trophies sa isang journalism competition sa Iligan City nag-viral. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng News Radio Tonight.
4: News Radio Tonight Special Edition on All Hits 24. Attention business owners, small or big, and to ad agencies or advertisers. Do you want 2026 to be the best one for your brand, product, or business? Well, here is the solution. Advertise now on All Hits 24 this 2026 and make your business be heard locally and globally for an affordable price of one. And not just that, when you contact today, we will give you 15 days bonus free for your first month. Really, is that true? No questions asked and 100% guaranteed. Get connected to your focus client now. For more details, contact us at 0962-824-1263. Email us at allhits24@gmail.com with the subject line Advertise With Us or visit our Advertise With Us page on our website at allhits24.com. Our spelling for our station, ALLHITZ24. Advertise with All Hits 24, your partner in success. All Hits 24 Earthquake Tips. Before an earthquake, make sure to check your surroundings around you. Make sure that your cabinets are sturdy and stable. And make sure to secure your area properly to prevent any potential damages.

0: babalik ang News Radio tonight. Prof. Gen, medyo malapit sa puso natin pareho itong item na to. Kakagess lang natin kay Gab sa kwentuhang random tungkol dito eh. Viral sa social media. Oh, viral ngayon sa social media ang mga umanoy AI-generated na trophy at certificate sa mga nagwagi sa District Schools Press Conference o DSPC sa Iligan City. Kinutya ng marami ang insidente, lalo pat ang opisyal na tema ng DepEd. Take note, para sa pambansang paligsahan ng mamamahayag ngayong taon ay tungkol sa pagpapalakas ng creative industry sa panahon ng artificial intelligence o AI. Bagamat may nagsasabing baka nagkaroon lang ng problema o pagkukulang sa supplier, dismayado pa rin ang marami dahil nakakahiya umanong suklian ng AI awards na hindi man lang pinag-isipan ang mga estudyanteng nagbuhos ng pagod, dugo at pawis para lang manalo. Gate ng ilang netizen, tila kawalan din ito ng respeto sa galing at sikap ng mga campus journalist at lahat ng mamamahayag sa bansa. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o tugon ng DepEd Schools Division Office sa Iligan kaugnay ng naturang kontrobersiya.
1: Bad news po naman sa mga umaasang magkakatren papuntang norte. Na-delay to year 2033 ang buong operasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR dahil sa mga issue ng budget at right-of-way. Kinumpirma ito ng Malacanang matapos matalakay ang proyekto sa 11th Economy and Development Council meeting tungkol ng dating target completion na taong 2022. Paliwanag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon ng pagbabago sa timeline ng full operations ng 100

24 na kilometrong railway. Yan ay dahil sa pag-ingat at pagtitipid sa pondo ng bayan kasabay ng mga pagkakaantala sa pagkuha ng right of way sa ilang mga lugar. Sa kabila nito, nililaw ng palasyo na sisimulan ang partial operations ng Valenzuela to Manolo segment sa Disyembre 2027. Sa susunod na taon, kasabay ng Malolos to Clark sa huling quarter naman ng 2028 at Clark Solis Alabang to Calamba sa ikalawang quarter ng 2021 bago ang full operations sa ikatlong quarter ng 2033. Una nang inihayag ng Department of Transportation at DOTR na bumagal ang konstruksyon ng ilang pasilidad gaya ng Angeles Station dulot ng mga issue sa akusisyon ng lupa na daraanan ng tren mula Pampanga hanggang Laguna.

0: bansa. Nakilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman sila ng nanalilikom nitong pondo mula sa loob at labas ng bansa sa mga nakalipas na taon, ang pagkakaroon-anya ng mga pagbabago sa funding ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: Eto, Paolo, parehas tayong makaka-relate dito bilang parehas tayong nagtuturo. Pinapamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo mas maayos sa sistema sa pag-aanunsyo ng suspension ng klase. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang nagiging kalituhan ng mga magulang at estudyante sa tuwing may sama ng panahon. Layunin ng nasabing panukala na mas mapabuti ang magiging koordinasyon sa pagitan ng mga LGU at ang Department of Education upang maiwasan ang magkakasalumat na abiso. Mabilis na pinaplansya ang nasabing bagong alituntunin kasunod ng mga naging batikos sa last minute suspensions dulot ng papago-bago panahon at habagat nitong nakaraang buwan. Samantala, lumalabas sa datos ng EDCOM 2 na hindi bababa sa 20 araw ng klase ang nawala sa mga pampublikong paaralan noong nakaraang taon dahil sa mga suspensyon.
0: Balikan lamang po natin ang ating item kanina kung saan atin pong nabanggit ang isang malungkot na balita sa larangan ng pamamahayag. Nakatakda ng tumigil ang operasyon ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR sa September 30 matapos ang halos 4 na dekada nilang pagsusulong ng media development sa ating bansa. Itinahayag ng nasabing media watchdog ang malungkot na balita sa isang statement na inilabas ngayong Biyernes. Itinatag noong 1989 na kilala ang CMFR bilang isa sa mga organisasyong nagtataguyod sa pagprotekta sa kalayaan sa pamamahayag sa bansa at nakilala rin ang grupo sa pagsusuri sa larangan ng media sa gitna ng mga pagbabago sa lipunan at maging ng pamahalaan. Aminado ang grupo na bagamat nasusustentuhan naman ito ng nalilikom nilang pondo mula sa loob at labas ng bansa, ang pagkakaroon-aniya ng mga pagbabago rito ang siyang naging mitya ng nasabing desisyon. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang CMFR sa lahat ng mga kasamahan sa industriya, mga embahada at mga stakeholders sa sektor ng edukasyon na sumuporta sa kanilang advokasya.
1: At sa balitang sports, passing tabi po sa mga nanonood at nakikinig dahil sensitibo po itong ating susunod na storya, humingi ng paumanhin at kusa ng isinuko ng Australian athlete na si Joanna Wittrzyk ang kanyang panalo matapos ang kontrobersyal na Hydrox event sa Beijing kung saan itinuloy pa rin niya ang laban kahit siya ay napadumi. Sa kanyang social media, inamin niya na dapat pala ay lumabas na lamang siya ng racetrack at kaya taos puso siyang nag-apologize sa mga kapwa niya atleta, sa mga nanonood at sa mga organizers sa naidulot itong abnormal na eksena. Kaantala, upa nang humingi ng dispensa ang co-founder ng Hydrox na si Maurice First dahil sa kanyang palpak na pag-handle sa sitwasyon, lalo pinuna ng marami ang issue sa hygiene at kung bakit hindi man lamang itinigil ng mga marshal o opisyal ang kalagitnaan ng laro. Inamin naman ng pamunuan ng Hydrox sa bagamat may mga protocol sila sa biocontamination, hindi naging malinaw sa mga opisyal kung paano ito dapat ipatupad sa oras mismo ng laban. Samantala, nagbabala rin ang Hydrox sa ibaba nila sa mga susunod na event ang sino mang magpapadala ng pananakot o pamabastos kay Viet Chic matapos matrace at kumalat ang kanyang pangalan online.
0: Hindi ko lang alam, Prof. Gen, kung gamer ka ba, pero ang dami kasing release eh, na aabangan ngayong taon, di ba? Napakatindi ng mga release na yan. Ang tanong ko sa'yo kanina, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Este, hanggang saan naabot ang wallet mo para sa mga release ng mga larong ito?
1: Nako, madalas ang inaabangan namin Steam sale.
0: Ang gamer na nagigipit sa Steam sale kumakapit. Kaya yan. Abangan na nga natin. Ano ba 'tong mga dapat nating abangan na mga bagong release for the first fourth quarter of 2026? Yan ang fellow gamer update ng ating pop culture correspondent na si Florence Munar.
2: Now, kung gusto ko sana.
3: Nilabas na nga ng Kojima Productions at Xbox kahapon ang isa sa lead cast member ng larong Pissin ni Hideo Kojima na si Bill Skarsgård. Si Skarsgård ay naging sikat sa hit horror movie na It. Kasama din sa supporting cast ng Pissin ay si Charlie Fraser, Don Lee na nakilala sa Train to Busan at si Minami Hanabe na nakilala sa live action version ng Kakegurui. Dalawa na ang IP na nasa publishing ng Xbox. Una nang nilabas ng Kojima Productions sa The Game Awards 2023 ang horror game na OD na pinangungunahan ni Sophia Lillis at si Hunter Schafer. At kasama pa ang Academy Award winner na si Jordan Peele sa mga co-writer nito na nakilala sa pelikulang Us, Get Out, at no, matatandaan na larong Pissin ay kinansel ng PlayStation dahil sa iba't ibang rason at lumipat sa Xbox bilang publisher nito. Nagpasalamat naman si Kojima sa Xbox at CEO nito na si Asha Sharma sa pagtitiwala sa kanyang vision sa dalawang IP na in development. Strange Real just became real! Dahil inilabas na rin ng Bandai Namco ang mga bagong live-action trailers sa new installment sa Ace Combat franchise, ang Ace Combat 8, Wings of Thieb. Sa unang trailer na R-Zero, makikita ang ilan sa mga bida ng campaign ng storya, habang sa ikalawang trailer makikita ang realidad ng digmaan na siyang sentro ng kwento ng laro. Ayon sa producer nito na Bandai Namco, mala Hollywood film ang production dahil nakakuha sila ng totoong cockpit mula sa isang military fighter jet. At dumaan din sa masusing pagsasanay ang cast ng live-action trailers. Gumamit din ng high-tech na CGI at filming technologies ang developers upang mapaganda ang view experience ng Ace Combat game sa paparating na laro, na para bang ikay na sa totoong frontline ng bakbakan sa himpapawid. Ang Ace Combat 8 ay available na to pre-order this October 2 sa PlayStation, Xbox at Steam. And speaking of bakbakan, unti-unti na rin nilalabas ang mga pasilip sa campaign trailer ang remake ng Modern Warfare story arc ng Call of Duty, ang Modern Warfare 4 na gawa ng Infinity Ward. Sentro ng kwento ang tila baga complete 180 degrees ng karakter ni Captain John Price na para bang naging malakotrabida ang arc matapos mapatay si Soap McTavish. Sa isang trailer, makikitang nakipagsanib presya siya kay Valeria, ang isa sa mga kalaban ng Modern Warfare 2 2022 reboot, karakter na hinangaan ng maraming Call of Duty fans. Sentro rin ng campaign ang isang senaryo kung saan nagkagyera sa Korean Peninsula at mapipilitang tulungan ng isang US Marine ang kanilang mga kaibigang Koreano. Ang Call of Duty Modern Warfare 4 ay maglo-launch ngayong October 23 sa Xbox, Battle.net, Steam, PlayStation at Nintendo Switch 2 at available na rin for pre-order. Para sa Depalo Gamer Updates, Florence Munar, News Radio Philippines.
0: Alam mo, Prof. Gin, napakaganda ng mga laro na nando doon. Kumbaga maraming kakalabas lang din siguro. Mention din natin, pareho tayo naglalaro nito, yung City Skylines 2. So, may bagong update din silang inilabas na worth $44 lang naman, di ba? Tumataginting na magkano ba? 60 something na yung palitan ngayon, di ba? 62. Pero alam mo, video games eh. Kung babalik na naman tayo sa top story natin na baka may masisi na naman yung laro. Sana naman sa pagkakataong ito eh, hindi laro yung sisihin natin. Kasi diba, sabi nga nila eh, third time's the charm. May kinalaman na sa access ng mga bata sa baril at hindi sa nilalaro nila solely yung mga nangyayaring school shooting sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: At saka, ito, Pao, ha, ang isa sa tumatak sa akin dito sa ating top story kanina ay yung sinabi ng governor, no, na miyembro daw ng true crime community ang naging suspect dito. Eh, well, for those who are listening to podcasts, no, eh, alam na alam yan ang mga tagapakinig ng podcasts yung true crime genre. So, kung hindi man computer games, baka naman podcast ang sisihin ngayon. But nevertheless, Paul, no, tama ka. Magandang pagtuunan ngayon ng pansin dito, yung gun ownership, di ba? Yung at higit sa lahat, pag-iingat ng mga gun owners sa kanilang mga baril lang sa gayon ay hindi dapat ito maging accessible sa mga bata, sa mga kabataan. Yan ang dapat tutukan ngayon, no, ng mga otoridad, yung access at yung pag-iingat ng mga gun owners.
0: Hindi kasi talaga dapat sinisisi yung laro per se. At pinaka-importante rin na hindi dapat natin hinahayaan din na yung mga nakababata nating relatives ay may access sa ganitong klase ng teknolohiya ng mga baril, di ba? Dahil responsible gun ownership eh. At the end of the day, hindi naman kasi dapat gawing excuse yung paglalaro para to have, for us to have a sense of control, have a semblance of control. Hindi ano yun eh, hindi tama yun. At yan ay babantayan natin from both an academic and a journalistic perspective. Pero bago tayo magpaalam, nais ko lang magpasalamat sa nag-iisang masabi pong professor ng bayan. Parang ganun ka na rin eh. Rumiriki Rosales tayo eh. Kumakapila ka na naman eh. Pero isang karangalan na makasama na natin dito sa News Radio Tonight si Professor Gen Garma ng UP Los Baños College of Development Communication. Sana po hindi ito ang huli. At makasama ka namin sa mas marami pang mga coverage. Diba? Mas marami. Mas maganda. Sabi nga ni LTG. Ay! Abangan nyo. Hindi na any-any na lang ang time slot namin. Simula po sa Lunes. September 21, ay tila bagay magpapaka London ho ang inyong News Radio Tonight. Mm. Dahil mas pinaaga na po ang ating balitaan, alas 10 na po ng gabi yan, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. So we are gonna be on for one full hour starting September the 21st sa aming mga affiliates sa buong bansa, maging sa abroad. So abangan niyo po ang mas pinaaga pero hindi tinipid sa balitaan. Hindi any na lang at lalong higit na hindi lang 10 kilo ang hindi lang 10 kilo ako ba?
1: Per litro na.
0: Oh, 10 piso per litro ha, hindi per po per kilo ha. Lililinaw lang ho namin at baka po kami ma-out of context eh. Subliminal summary kung nanonood ka.
1: Baka may nag-cut na niyan at ipo-post sa socials lang si Mike. Patay tayo dyan.
0: Yari na, di ba? Hindi, pero masalamatan ko lang din na mabilis yung ating mga affiliates. You know, we have a new affiliate that's broadcasting this tonight. We have Galaxy Hearts Radio sa Davao. So, parami, pahaba ng pahaba ang extra, pero hindi po kami nagre-reklamo dito dahil ito po'y sabihin na natin ito'y responsibilidad natin bilang mga mamamahayag. At asahan nyo po na brighter days are coming. Yun lang ang masasabi ko muna.
1: At saka yung pagdami ng ating affiliate stations, yan ay bahagi ng ating mas malaking misyon.
0: Oy! Mas malawak na paglilingkod sa bayan. Oliver Amoroso LARP, di ba? Na par GMA Integrated News 2022. Sinabi ko na para hindi tayo ma-out of context eh, di ba? Ang masabi ko lang, kung ganyan lang din naman, kahit saan, kahit kailan, maaasahan mula sa frontline. O, di ba?
1: Yun. Lahat na nang hintilan.
0: Para sa bayan, di ba? Para sa... Easy. Ano yan, mga balitang atin, ibabalita natin. Ano pa mga extra pwede nating sabihin niya? Kaso baka ma-memo tayo ni ano eh. Baka ma-memo tayo ni LTG at saka ni Romar dito eh. Kailangan na doon natin yung extra, sabi nila. At yan po mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kami na susubaybayan sa Smile Online Now, Lamau Online Live, 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 sa Radyo Contrawibo 107.1 at All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio stations sa buong bansa, ako po si Paolo Marcelon.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako naman po si Gian Garma. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat po, Pilipinas. Magandang gabi.
4: News Radio Tonight.
5: News Radio Tonight.
4: Special edition on All Hits 24.

Negative karma lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para pang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pa-